Kota bona bayacabangela izinto zama ngendlela abazi nthole kanzima lempilo hlezi neqhinga Kota bona bayacabangela izinto zama ngendlela abazi nthole kanzima lempilo hlezi neqhinga Izizwa ngilahlekile umoya wami uphukile angisazi ngenzeni ngizizwa ngilahlekile

0: nje abana ba vai mbashaya makana.
1: This is True FM.
2: Babelela siyajika.
3: Ungatatazeli umamele u True FM.